bangali ba fodan ni naga ba nata ni tabata kala ni abba ma jige jige sumara da kamara bosa ai ma ya saya man ni da kamara go lugura kai yadda ba wure kadi kona jira sangaranga kona jira mako mi yato ni tabata kala ni manan julu ka simanu go wari ke ba janjo korande tele to wala wudu ba janjo korande mana ngai la duga manyi to ma ya duga bolo kala ma ya duga bolo ya gele nga pranta ma duga de bo ko mana ke do to gele la ko kan ni duga ma mana kurun gansa wai na sha ni duga le nyanga bo wali mutar ni na ga bani ni kiya kuru manga sumara joran dongwa ni na ga bani kiya ba kai la toro manyi mangon yiri jala basini na gabani ni jirba khila ton to bara suma yo malikami sirman vini na gata di ro maga ko mani maga jina di bi mambi la du tolu ko ton sabata grande na de bedo sira to

0: la wele ka di milenja no kala wele ka di dagba do kala wele ka di benza ho benza jere ni gongo I mana ka do zoka le daga di la jamma fo mo ko de makidia te jamma ka fo mo ko de makidia ba fo do zoka le ma kona jara mo ko mi nyezo ni saba te gre de do se la jale ka de
1: Vous écoutez Okora Monde sur francemusique.fr.
2: Omo lo nle iwe ko fojumo eko we bodede atirin kaye odole fun ni odolo mun won ejo lokin won dola ya won dolo mun lo seze yan wa lo wa koze na ebi won lo jo be yo la mo ke ba mo yan go le korin atori ke atugbe iwa kosun omo ni digi ya kose golode

ekomo wa lowo akoze wo na yebi omo wo akoze una le komo pomo ko jina lowo ye ko nintiwe pomo sa jina lowo ye be ko ni o wa omo ji ko gbale omo ji ko ki baba gbo mo si ja ko tuwo ko che omo la ile we ko fojumo ekan we egbo dede atirin kai ni odole fun ni odolomo won ejo lokin won ndola ya won ndolomo lo nse se yan wa lo wa koze na ebi won no abe yan le mo ke bo mu yan go le kon rere atori ke atugbe yin wa kosan omo ni digi ya kose golode o ye alegbe mi o eko mo wa lowo akoze yi.